ngikhulumise nendaweni ezinca kube sekukulisa ngoba lapha nasemnyango da asebona ngathi kubaniwe ebulani unangizenzele mzamo ngiyelokuzima wesentela uyazamakhulo Ayangeza ngiphume ma, masebona ngathi kubaliwe ngani mazolo, unangizenzele mzamo.